mañana 4 minutos calwa trapatun kabuse minuto na kuma ki paski ya principio sto kena kalat kula kana wañanta kahania utresiwa halu kamat parla khala ki kaisu ki sa ko sto hatun kala tun principios halu kana ku hicha sekia u kan kapra ki piu kat tiju para kahnia us khara kitaina emergencia halu kan tan sa sa sa waya khara kim ya tisa kama hakim tun ka waran ka filas damnificas la tumaya kahla tun tun ka ya waran hectáreas de cultivo su canal u kan wañan panja apta waya tisa sa o ya tini khara ki kan wañan panja apta waya ta sa sa o ya tini khara ki sara ki u hicha ku kaya pucha taipena kanha choqet wa parlaktana